La U, güey, buena nube, ella te digo, Dios. Si ya es de la chía, güey, do yo dani me cree de do me chía, güey, ton la agbasa, ton le sofo godi agbasa la o vio, vude ton me. Ewa so yin wewe, e so godo me jiwa we ton le de ewa po, gbe ton le po, bo wa bo chite ton no ko e ton. E so domo doa yego divi nye nye da jiwa we. De te, de mate to, a iba de popo me a davo to Israel me, e ne wutu divi. Yin nuni na de son, me me si to we si nye vewe chikba e wa domo le okru no to gbe. Nè nou konye ti te nye mana yi nou dekba e wò so fè fè nè nan do yi shikba ekbe, nan do yi shikba ekbe nan mani. So domon, e yin lala yin fè wè wò bò, e ni yi mè mè si to wè a gwa wè o tro lè ton. Do o kò fè, nan mè mè si to wè lè son divye zon mi mana do. So nan avon ni nan mi mè kè, nan kè kafe sa vò klan yè wè de vò de lè ekba. Dagba davon la okruno de to nou elek po me okruno ni jo na me mesi to e. Vende na me mesi me me nou chele i biyo lib non mi. Ton men na do li ta e to fine mbo e wo zemen to alo che gubo. E so de to ho libo ni ton le ton wene nou. Yen de to o kho libo ni to me okro ni jo na me mesi to uwe to nule po me e o so da hana e do mo to yi jeja kho me mo we e fon yi son e de do o de do fude si ba ge azi me mesi e lecha o me jiwe uwe ton do mo do a yi ego menu me menu che ko do hana na mani siri anu loto to maye alo etando enere wa mele okruno to gbe yen na ho wezu khode bo na yinu so adade san esi mo we ge azijen mona na mani to godo wene na na mani mo e modo mede to wezu do je to godo ne e je te san keke mena do pe wodomo dagbe we podo e wo so domo dagbe we o po me mesun che do mi hala domo do aye go ye da divi we yo po sunu a we san vision ye gale to me wa yi we wa so Oto kota e flami ton me inye vewe na talenti fataka ton do po ye po di di avwa ou avwa ton le po. Na mani so domon yin pe kono yi talenti awe so ve bo bla talenti awe fataka ton po po le awe le po po di di avwa le ton po bo ze ye do awe son me mesi e ton le ji ye so ren ye to. E nou kon, we nou e na e wwa o kota kon, e be ye san lo e ton membo. O kon ye do, o kwe gbe e sa, bo e wwa ni yi, e wwa le sa fon yi shik ba, e wwa wwa, kwe gbe bo chite to me me se ton nou kon, e li cha sa do hon la e do fi e rye san, e ye he ek bo son, ge a zi, e wwa sa do mon, me me se to e ma yo fi dek ba, E wo so do hon lan do be aya che ma ti yi po hiye po. Wene na da we lo le son keke ton me na do kwe we to jre ne me yi a kwe e yi po do na do yi a u le po. Olive liye po. Po ove le po po lengbo le po po yi le po devi. Devi sunu po devi nyonu le po e ne wutu o po namane ton na se bodo. Dewe podo do okunto ego kakado yi ewo na sotan yi son ewo sotan yi son nou kon etan okpo tono we wedi o singo o tachiro poto o vezunu yagan ton le sa do hla ele cha damon do a yego divi o te fi emi to ni no nou kon to e yi je jank ba na mi Mi ve we bo mi ni je joda ni o me dokpo ni ze o ve titri dokpo so fine mbo so bo mi ni basi o tende to fine fi e mi ni nono. E wo so blondo mi yi me.